man na kiwa yu kiwa ni chung ni sun kui pim kusuk fim tsua ma tini kaya ngu tanu te tui nak mal lukun lukun chip lukuhi nga kaya gom. Unam kha sikana yu ka tamar lukh pasuk luni pokli 58 degrees.

Luki alas kami ilagaw tsaka luki maglik interstate compact anun na Department of Health at piluki ang wakitim sa listay imirakat ilati tlu $50 billion akik rural health transformation program amun alas kam tsaway nakakaw luki ayok nilngut compact at alas kakat si umurut luku unang lakam $1 billion akituna program amak and Christ Democratic Center for Stan Park ang Lunia nama timayo kutja ilagaw tlakait ni compact amun natani luku pisikiu na tiyone rumalunia amsanik state tama alakutir vini tawama kalagot kufzak luku amsanik senatani pisikiu na tiyone rumalunia 13 to 7 upper chamber ani chalia nuwan kovotal rite membran kingon ngaluting bipartisan na majority ilagaw tlakait ni compact amun na nasikikut hulunia ilagutakaw lukia alakut yung charist nun na EMS provider anun chalis asanun Anchorage Rep. St. Cathy Gieselak nurse practitioner ak chalis senator number 2 Julie Kachtit biluni alasaktot na sisha chalis piyung asha piyuk niluku nutakan alakut yung aluni smaknak Gieselak chalia paifchiluni kanginayt niluku kaisin pitalram kaki paifchitit nite takang wektaslu chalis state Samak panriumin at kaisin pital ramak sa gamalakan at alaskak ilagaw at nilisgan na agawin lagun ng compact yun ng State Health Department tama biyuk ngayon yun lang. Ang Chris Democrat Rep. Zach Field akan gulo ni alakutik sa mag nukit sunit ni Luki kalagot katuwa kamitit ng Field sa pilo ni at daw chiyo ni Luku paivutit interstate compact at nursat at dungit yun lang. Tawang ma ikaw guluting ilakakait ng state akang kukakang nursat union na akit nun na pilo niya tamatumayo ko siya nursat akaktal sa sakat nun na akin kasut niluku sa letungit ng salisu sa listit alakakutait nun na kanamiyo kakaluting na taman compact at kinakilgats nun na akin kasut sa pichik niluki asa pichik kim na chiyo nilakot nang kami kuyuktas mga nalakakutik biyo nga rifka akakaluki rule health transformation program pharmacist at awlok si kong ariluki na sumilri chalisu ay sunam natlik House Bill 195 at siya ni Romalo ni House and Senatan ilait ni Republican nat umiyog ni kong ratu abortion naman tama na at atak ni Luku Attorney General Lama Afisa Kapilo niya tama na tamaka na takutait ni Luku alakutik ani kwa Governor Mike Tanlivi muna paiftak ka Luku sila taliwe chamkan kunani sai nasakan pai tagalut mulit na kwig mun kati kinai to ko no mami tu mi agat ikit si agalut ng site wa kahta na ni su ay pirit mi lit na agat akit na tungin na naspas hulu ko kuyo ko mga salita mana pilkamagtu ano kagalut niya ngamiton ni no mami tagam ako lahat na ko test timbers panyi na ka nunat jeklam pai pasasat niya pasamon na ko ganil ng mga 2 dozen atlet na kata by kagluting rec center amk Anvil City Scene Academy 4 miles nagat muna ACSC ang ayok kag Jeff Kalansak sila kagsukiya Kalansak pilo niya alakot ng paifis ko nilo niya by kasat niya ilakluko kafchin na tumiyakan ka kagayagayt nuna ACSC Principal Emily Arnasak mawit kluki group at ayasat niya westat muna kuspamalo ting keen light nasak on clean it right alrit ayokin bike pasak hat nag Portland dami tang sa kami ng computer ani tawam no maka ayok na ko tamakot tamakot the bike alrit misakchi katay ko yung mga pakat at ang suk ng aluko alul alrit at nisnit so utuman ulo niya suk sa mag bike alrit pulisat nakokchutay chile kakluki chaliya cliff
Campus Samana, Aralutin Ki Sutingam, Bijuk Nik, Sainanak.

kuna wali ka wang kota in kota sa kena kota le on na kumi mai ko ya nak sone skula matung tu pak ko ya oski

man na kiwa yu ki ni chuni sun ku ipim ku sok fim chama ti ni ka ya ngo tanu ti ti nak mal lu ni chip lu ku khuinga ka ya go na m kha sa na yu ka tam le pa lu ni pok 58 degrees south am ga no khir lu ni 5 miles per hour ka yu khir lu ni yu no ku mi am ata ku a sa sa na yu ka tam le pa lu ni pok 40 degrees northwest am ga no khir lu ni 5 to 10 miles per hour southwest am lu ni yu no ku ka san king ngo ni yu lu pak chi 3:39 p.m. 3.15 feet nu va lu ni 11 14 p.m. 0.83

impacted alas ka kaji mo suku unang kam 1 billion akituna program amk and Christ Democratic Center for Stan Park and Lunia tamat mayo kutya ilagaw tkait ni compact amun natani luku pisikyo na tune ko malunia am sunik state tamal kutsi rwe ni tawama kalagot kufzak luku am sumak sa natani am pisikyo na tune ko malunia 13-7 upper chamber ani chalia no one could vote the rate member on king on including bipartisan majority in ilagas kaita campaign tamun na nasikot huluni ilagot akkaluki alakot yung charist nun EMS provider on chalis asan nun anchorage rep St. Cathy Gisela nurse practitioner ak chalis senator number 2 Julie Kachtit piluni alas kaktot na sisha chalis piyug nasha piyug nilukun utakan alakot yung alunil mukhnak gizlar chaliya pafchiluniya kanginak niluku kaisin pitalram ka kim pafchitit mitte tarangwerta lu chalistai chamak panriumina kaisin pitalram chagmaskan alaskaq ilagat nisken arvindukun compact in state health department dama biuk nainunam and Chris Democrat rep Zach Field kanglunia alkhutir chamak nokit sunit niluki alagut khatua committee the one field sarpilonium atauchiniluku by voted interstate compacted nurse at the dungit nunam the wama I khayulutin ilakhkait nuk state kang kukharun nurse at the union na rit nun pilonium tamatumayo kutsa nurse at the kaktal sashat nun narin kasut niluku chaletungit chalisu chalistit alakutait nunam kanam yugarulutin na taman compact kina kilgats dun na rin kasugut sa pichik ni Luki. Asa pichik kim na chiyo ni chot nang rami kuyuk tas mga nalakot siya chit piyuk nga rif ka ako Luki Rule Health Transformation Program am pharmacist at awlok siya nga rin Luki na sumil rin chali siya ay sum na natlik siya House Bill 195 ak chiyo ni rumalo ni House and Senate down ilayt ni Republican na umiyor ni rin nga tu abortion namun tama na at atak ni Luki Attorney General lama afisar pilonia tamana chamkan ata kutait niluku alkhutir ani kha kavna maitan leve mun paftakh kaluku sina chaliwe chamkan khunani sain alkhkan bai tagalutin sulit na kawig mun kati hinay to kano mamaya tumiyakat ifkit siya gulutin sa itwa kakta na nilu ay pirit mi lit na kat at ikin na magtungin na naspas hulu ko kuyo ko mga sa litama na pilka magtu anok sigalo niya rinagamito ni no mamaya dagam ako lahat na ko tesa timbers panyi na ka nunat jikir magpahit pasasat niya pasamon na ko kanilang mga 2 dozen atlet na kata by kagluting rec center amk Anvil City Scene Academy 4 miles nagat muna ACSE ang ayok at Jeff Kalansak Julie Kasukia Kalansak piluni alakot ng paftis huniluni by kasat niya ilaklo kaftin na tumiyakan kakagayt nuna ACSE Principal Emily Arnasak Maurice Kluki Group at ayasat niya westat muna puspamalo ting keen light na sak on keen it vital rit ayokin bike pasak hat nak Portland dami tang sakmin computer ani tawam no maka ayok na ku tamakut bike rit mesakchi gatte ku mang pakat tang suk ngalu ku alu lal rit rit su utu man ulo ni suk mak bike rit pulisat na ko chu tai chile ka khlu ki chali ya klik tenun ako chutay ika yusu tingat do not niya ilait pa ikalrit o yung mga takot grupat ako lasut kafchinun na pa ika mga rin kasutay kituk lukia akalrarit suwa erig lukia at tao sa kumga ako lakaluting na pinaksuga at niya sa sakay pavag lukua ay ginikaluting na grupat kaya pasamun na akaluting tiki suting na pijuk
nek sainan nek junior lutin tangal lutin sua lit nau sakat ngan ret iklilan luki kalan sak piluni naspat musuni luku king farni apa ikat kuna kuir mung pasau ngor lutin ngepilas kat petem mal king ngoni lit nau kat cali helmetan ratu lutin ngut lutin ngemaknun ayasam.

0: Salitoa, I'm sending me to the one with Taco Taco to Midlay Tamako Tayo Kakilke. What me only ping Mikilimut Maputu Miwank me Nakshanan to Tamani. What Nila Ilituna Chak Nagatani Una Chatakan Chak Nakhtavanan Chumit Kapikuni Pito Tawam Chuchat Kanrelingoni. What Nimana Samunang kanrinogni tawam tutuwa naksinak tunitali umuyugat ang pagluku umuyugayagat ang pagluku pinaktulo ni wang kutawat ni kilikom taakka akin kiliksay na yutikom ta chibunam si wat ni chikikchiga nata su ilini samilini pitut kontawum katsuit pakakaluta tawai ilini unang tukway na tutkuluta.
1: Anika akan nakam kanakiyak anok sakto it is windy anok

ओम स्वातो अलोता तब मन क्या कमी वाट ने वही तत्तु थाना आखों ने तक का खुनवांग को तत्सा मंगा सकता से कोटा ना था तब खुना ना आयो का गोलो पुतु को वाट ने कासे ने काजो ना तिंग माकून अतो सख काम कांगे सुन काम तांगों ने तो वक तो गोलो था वांग को तत्सल पियो को ना क्या हम तत्ता मा वो गोलो वक्त खुन Makut alak kos putang ayo kabut balik suke. Pero atul kuluta. Ngayok kami sa tawat ntang kuluta ilini na kustudya kini luta. Wang kutat ako na kus put. Nasa ulo ko. Ano sa tamawat na nakulo put. Pinamit ni. Sakcalak-saga na namit ni makul na tingaman ng at Tumaktaw ka amo kasi patungon ako ulo ko so kahit sa pagpitulo to. Wat naman eh, tuwag sa kapot, nasa sa kapot. Tawag ko mo ito sa akin ko, nakakakang kukingot mo, ayaw ako sa kasiwot to nga. Tawad na ayaw ako sa mga tinino na tatuotos ko sa inilota. Wat nito ko makot, Tak sempat. Wat ni si sa akong tawang kisiyan so magot na kagabot lang na ito wakto atulo kit sa akong sanak. Salit sa mukhaalak ka at na ang ayok kabot sumuksaw ko lo kipito sa kulota. Siyem ko ti tamas ko ni yung nakso ko. Wat ni sali magot maamagot at ako sakit. Ikanang nalat kayo doon. Tama na ilin na sunarin ako itong pitakso ko. At pagsakat huwang ko sa kuya ito ko tinakulakan. Ispisis ito ni Maya, kaya gawa ka niya. Tulkod niya ako ko, ispisis ito na ayok ko, kaya gawa ka ulita. Tama ayok kami kakansakat. Wala sa uwap ka na ako. Pitos ko yakso ta, pitos ko lota. Inakotit, malis tinakso ko, manataw ko na nawasin na rin. Kanya sa sakto ni Chowaro kaya, malis kumakat ko. Wang ko taso sali, malis tinakso, pitos ko lota. Sali so, sali kami mani, pagkita kami ta, wang ko ta, kiyem ta, kakal ta, paya kami ta. Tawilaw takot sa ko ilamit nun na marikit ako ito ang ito sa hukot. Wad na tangas kapsi itong pero ako sa na yun sa hukot. Wad nilo tama ko nga ang ayaw kami tinatiyo sa mga akin ako yung malukit ito sa hukot. Maaman na ang ayaw kami ta akasakalo ko yung hukot ka Ilapot ayak luke wat nchuso luke. Pisot sakat. Kangaso nangan ako wasat. Tama na malikit akong naksuko ilapot ang tangabas luke. Manat. Tama kinayagan ang katok. Pikito sa sakak. Wat nchal si kami pagkatawang ko tapit sako luke. Makuli tingnan ng pito sa kam tapit sa kulo kay kangas na ako sa kulo kay kung kutan na kangas na kutu sa kulo kutama ako ng chasis kaya